khati ku dzuma xongwele chef nyawule ka dudu zama kona toka tikete tukulu wa viyacho anzi vula nzi kunda hamba mina xinya xa ntima kuti hawula vanhu tikula kona chaya Gabriel mpfu wetu nga chavi chu hai fatuka na